0: boricua, yo prale, boricua pase.
1: Aprovecha.
0: Yo prale, boricua, yo prale, boricua, yo prale, boricua pase.